yami silinile umoya wami uyohlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinina

Good day, Michelle and Kia. Kopa go botsisa man. Ke batla karabo and then before le chase. Baretsi ba UFM. Ke mang o sa rate Michelle le Kia ma? Ke batla itse ke mang o sa ba rate. Kopa fela karabo fela ya lona. Di listeners, ke mang o sa rate Michelle le Kia?